0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10. 10.

Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
2: One Radio 99.7 News FM.it.

0: Pangilanan para mi ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
2: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
6: One Radio.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: your soul.
1: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
3: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
2: One Radio.
4: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
5: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
6: It's 12 o'clock.
7: Horacio Imperata,
0: laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 95.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
7: Gen Z!
8: Gen Z.
7: Pinoy.
8: Pinoy.
7: Pinoy.
8: Gen Z.
7: Tugsdugang.

0: Gen Z, tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: You're listening to One Radio. One
0: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.
5: Sinisip at

0: 99.7 News FM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black.
8: Also available.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para tuna, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One.

0: Radio, 99.7 News FM. .10. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
7: may bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
9: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
13: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia. One Radio. Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Barreta Lugal! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headlines kan mga parada nin bareta.
0: Parada 30. Headlines.
1: Sarong graduating student gadana sarok critical sa subot hit and run sa Tabaco City.
2: Mga paraoma sa Bicol nangapoda nin mas dakulang suporta sa agrikultura bago ang sona.
1: Albay Veterinary Office piglatag ang mga libreng training ngunya na Hulyo para sa mga nagaataman nin hayop.
2: Barangay Secretary arestado sa kasong falsification by a public officer kan rapo-rapo MPS.
1: Kapulisan kan katanduanes naka-alerto sa posibleng epekto kan big babantaya na raot nin panahon.
2: Solo parents sa Kamaliga Albayan nag-resibe nin 6,000 pesos sa nakantidad nin ayuda.
1: Sa lado nasyonal, Representative Renico sinabing naging matrayumpo ang presentasyon kan prosecution sa Article 4 sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Paghahanap, kinda Senator De La Rosa asin Roque nagpapadagos siguna sa DILG.
1: Senador Hontiveros nagpasaklolo sa NBI kasunod kan subot online death threats kontra sa iya.
2: Senator George Lacson delinaw na dainaghain nin perjury case versus Arturo Las Cañas.
1: Makabayan Black nagsunod din na propuesto na tax exemption sa may tauna na ganansya na 500,000 pesos.
2: Relasyon kan Pilipinas sa America mas pigpapakusog pa sigon kay Ambassador Romualdez.
1: Gun ban as in no-fly zone ipapautob kan PNP sa Aldaw Kansona.
2: LTFRB liwat na nariripasuhon ang mga nakabidbi na petisyon sa paglangkaw kan pamasay sa mga jeepney.
1: Sa lawas kan nasyon, labi sa 50,000 na US troops nagtitinira na nakadeploy sa Middle East.
2: Rasing katawo gadana, pito nawawara sa matinding pag-uran as in pagbaha sa Chile.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Webes, Hulyo 23, taong 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manabon.
1: Nadadong kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5 sa isnin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika as in supermarket nationwide.
0: Parada 30! Parada 30! Parada 30! Lukan!
1: sedan ang sarong graduating student na sakay ng motorsiklo mantang critical ang saropa makalis ang subot hit and run incident na kinaimbaltohan ng sarong drum truck sa Purok 3, Barangay San Ramon, Tabaco City, kan Banggi, kan Hulyo 22. Padagos, napigahanap kan mga otoridad ang driver kan dump truck na subuot naghali makalis ang insidente. Basado sa police blotter, mga alas 8.35 nin Banggi, kan mangyari ang pagkakabangka. Sa pangyanot na investigasyon, magkasakay sa motorsiklo ang mga biktima na tinukoy sa mga alias na Jay asin Mika, asin pigbabagtas ang nagkakalsadahan na pasiring sa Barangay San Ramon, kan masagi isinda kan dump truck na palaog sa sarong tinampo. Pulis sa kakusugana kan pagkakabangga, tuminalsik ang duwang biktima asin nagsapar nin matitinding lugad. Tulusindang dinara sa Zika Memorial District Hospital sakay kan ambulansya kan CDRRMO tanganing matauan in first aid. E diniklara na ang ginagadaan ang saro sa mga biktima susog sa nakalap na impormasyon. Miantras tanto, ilinipat si Jay sa Daraga Doctors Hospital kung sa insyan sa ngunya naka-confine sa intensive care unit. Susog sa iyang pamilya, kinakaipuhan niya ang tulos na operasyon. Dahil pa nabibistukan pulisya ang driver kan dump truck asin padagos ang investigasyon danganing matukoy ang sa iyang pagkakamitbidan asin mapanagot sa insidente.
2: Nangapodan ang mga paraoma sa Bicol sa gobyerno na pakusugon ang suporta sa sektor kan agrikultura bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa media advisory na inargonisar ni Gabriela Partilis spokesperson Representative Sara Ilago, sinabi ni Regina Barbacena kan kilusang magbubukidan ng Bicol na nasa 17 pesos kada kilo ang farm grade price kan palaya mandang padagos na nagtataas ang presyo kan abono, binhi asin iba pang gastuson sa pag-uuma. Sigon pa sa iya, dakulma na sa mga parooma ang nag-aasa sa nasaurana para sa irigasyon na lalo pang naapektaran kan El Nino. Pagadan man kan grupo ana 50 mil pesos na production compensation para sa mga paroomang naapektaran kan kalamidada, pagpapautob kang tunay na reformang agraryo asin pag-atubang sa mga isyu kan land conversion asin subot militarisasyon sa kabuludana. Niyantras tanto, nangapudan man si Ilago nin mas dakulang pondo para sa lokal na agrikultura kaiba sa iyang mga propuesto ang pagtaoni na 50 mil pesos na production subsidy sa mga parooma asin 30 mil pesos sa mga parasira, pagpasa ka na genuine agrarian reform bill, pagtatakda ka ng floor price kan palaya sa dai mababa sa 21 pesos kada kilo, pag-revisar kan Rice Tarification Act asin na pagsusulong kang Rice Industry Development Act tanganing mapakusog ang lokal na produksyon kan bagasa. Naglalaom subot ang mga grupo na matauanan ni atensyon na kan gobyerno ana sa indang mga pangapodan sa maabot na sona kan presidente.
1: Ipigaya kan Albay Provincial Veterinary Office na nakalinyada ang nagkapirang trainings para sa mga nag-aataman ng hayop para sa bulan ngunya na Hulyo. Sigun kay Albay Provincial Veterinary Dr. Pancho Melia, kabale sa trainings ang para sa mga parauoma, agricultural extension workers as in iba pang stakeholders na imbuelto sa livestock production. Enot digdi ang sustainable beekeeping, honey harvesting, dairy buffalo production and milk quality management as in training on improving swine productivity through artificial examination. Obheto kan mga training ang nganing maasigurar ang food security sa probinsya. Dugang ni Melia na piglalaoma na kadakol pang mga training ang nakalinyada sa natatadang mga bulan na kan presenteng taon. Tinawan doon kay ni na libre ang sa indang mga trainings kaya dapat aprovecharan ini kan mga paraoma.
2: Arestado kan mga otoridad ang sarong barangay secretary matapos iserbi ang warrant of arrest laban sa iya na may koneksyon sa kasong falsification by a public officer kasugma alas 12:00 Hulyo 22. Sigon sa Rapurapo Municipal Police Station, isinagibo ang operasyon kan mga otoridad sa direktang supervision ni Police Major Edwina Apon, Acting Chief of Police. Dinuman kan mga operatiba ang barangay kung nasain nakaistar ang akusado na binistos alias na Rosa na sa tamang edad asin residente kang nasabing lugar. Nahampangini sa kasong pagbalgara sa Repub o sa Article 171 kang Revised Penal Code o falsification by a public officer or employee. itinalaan kan korte ang piyansa para sa sayang temporaryong libertad sa kantidad na 72,000 pesos. Makaliis iparama sa akusado ang dahilan kang sayang pagkakaaresto asin ang sayang mga derechos alinsunod sa ligang batas. Dinarain ni Sarapurapu MPS para sa magkakanigong dokumentasyon asin iba pang legal na proseso.
1: Nakaalartong niyan ang kapulisan kan Katanduanes para sa posibleng epekto kan pigbabantayang raot nin panahon sa nasyon. Sigun kay Katanduanes Police Provincial Office PIO Police Lieutenant Colonel M. Sol Ikawat, na nagsagibo ang opisina nin inspeksyon sa saindang Disaster Emergency Assistance Response Teams nganing maaraman na preparado sa pagresponde sa oras na magkaigwaman nin sa kuna. Obeto kan nasabing team na kumpuesto nin 1,130 personahes ang pagresponde, search and rescue, retrieval operations, maging sa relief operations. Mensahe ni Ikawat sa namamanuan na mag-antabay sa mga anunsyo o rugnakan State Weather Bureau mapadapit sa naon ang bitan ng raot nin panahon.
2: Pasiring man kita sa mga detalyes kan mga bareta duman sa Kamaliga. Maabot sa 300 na mga indigent solo parents sa Banuaan kan Kamalig Albay ang nakaresibe nin tig 6,000 pesos na kantidad nin subsidiya sa sinagibong payout kan kasusarong aldaw sa Kamalig Command Center sa Barangay Salugan. Sakop kan ayuda ang subsidiya poon Enero sundo Hunyo ngunya na taon para sa mga solo parent na daikabali sa 4-piece asin may bulan ng kita na mas hababa sa 10,000 pesos o warang trabaho. Obeto subot kan programa na makatabang ana pang urual daw na gastuson kan mga solo parent asin mabawasan ana sa indang pinansyal na paksanon. Sigun pa sa LGU kan Banuaan, obeto kaini na padagos na masuportaran ang karahayan kan mga solo parent asin iba pang pamilyang nangangaipuhan ni natabang asin suporta.
1: Alas 5:13 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyas kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nin diyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barada 30, barada 30, barada nasyonal.
1: Pigsaysay ni Kabataan Party List Representative Attorney Renico na naging matrayumpo ang presentasyon kan prosecution sa Article 4 o pag-akusar kay Vice President Sara Duterte ng grave threats kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, asin dating Speaker Martin Romualdez. Sigun kay Representative Renico na na-establish kan prosecution na seryoso ang pagbabanta kung sain may implikasyon ini sa kung paano pinanghahawakan kan public official ang sa iyang mga responsibilidad. Kumpiyansa man ini na matibay man ang mga ebidensya sa Article 1 na itutukar sa sunod na semana, huli sa dakol na ebidensya nin anomalya bako tamang paggastos nin pondo na maawot na mahiling kan publiko. Tinawan doon ni ko na kabali ang namamanwaan sa proseso kan paglilitis, huli sa ang kamaawotan iyo ang mapanimbag ang mga opisyalas na imbalto sa korupsyon o kadasan. Dugang kaini na sa masunod na impeachment trial ang daisa na dapat nakaantabay alagad nakikisumaro sa kung paano pighubog ang proseso na dapat nakauyon sa interes asin bako sa nagkapirang individual sana.
2: Nanindugan si Interior and Local Government Secretary Junbic Rimulya na dainagpupundo ang gobyerno ngani na maarestara sinda Senator Ronald Bato de la Rosa asin dating presidential spokesperson Harry Roque. Daisubot nagpupundo ang kapulisan ngani na dagos na mahanap ang lokasyon na kanasenadora. Maliwanag kaini na igwang pigigibong estratehiya ngani na maparekas ang manhunt operations. Marurumduman na huring nahiling ang senador kan Mayo 13 kan mag-atinder ini sa session kan Senado. Pinaghahanap si De La Rosa makalis magpaluwas nin warrant of arrest an international criminal court katakot kan war on drugs kana panahon ni dating presidente Rodrigo Duterte. Si Ruki man an pigpapahanap kan korte kan Angeles City Pampanga huli sa kasong trafficking na may kinaaraman sa pagkakaimbwelto kaini sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO.
1: Alas 5:16 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal. Kinundinan ni Senadori sa Ontiveros ang seryenin subot death threats as in pro-killing comments kontra sa iya. Kasunod kan pagkagadaan kan vlogger na si Alicia Lipata o mas bisto bilang Mima Alicia. Sa ipigaras kaining mga screenshots na pag-araman na ang senadora na subot ang masunod. Sigun sa pahayag ni Senador Ontiveros na pigsiseryoso ninda ang nasabing mga banta as in hinagad ang tabang kan National Bureau of Investigation ngani na maidentipikaran ang mga nagpapatanid sa iya online. Pagbuyag-yag kaini na naipadara na sa NBI ang mga pangaran as in screenshots kan ginatus na Facebook users na nagbanta nagagadanin siya. Nangapudan man si Ontiveros sa social media platforms as in sa mga law enforcement na aksyonan ang inapod kaining culture of impunity online. Tinawan doon man kan senadora na dai dapat na maging normal ang pagbabanta sa buhay kan kapwa. Gura naman na kararom ang pagkakaiba sa politika.
2: Nilinaw ni Senator Judge Ping Lacson na dai niya o dai siya naghain ni na perjury case laban sa self-proclaimed Davao Death Squad as in dating police officer na si Arturo Lascaniasa. Ini makalihis masabi kang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa ikasyam na aldaw kan paglilitis ang nasarong nagpublikar na artikulo dapit sa posibleng pag-atubang sa kasong perjury ni Lascaniasa. Sigon kay Lacson na dating nagserbi bilang committee chair kan Committee on Public Order na nag-imbestigara sa mga pigaabusong extrajudicial killing na binawi as in binago ni Lascaniasa ang mga naging testimonya kaini sa pagdangog alagad dahil siya nagainin anuman na perjury case. Bagkos, sinabi kang senadora na inirerekomenda kan komite ang amendment sa revised penal code taning itaas ang penalidad para sa krimen kan perjury.
1: Nagsunod ang Magkabayan Block nin propuesto na nagmamabot na magkaiguan ng tax exemption ang mga namamanwaan na iguwang 500,000 pesos na ganansya kada taon. Sigun kay Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio na ubeto kan House Bill 10161 o Tax Reform Act for Middle Income Earners na mapalawig ang mga mapapalibre sa pagbabayad kan income tax return hali sa dating 250,000 pesos na threshold. Sinabi kan kongresista na maabot kan propuesto na matabangan ang mga middle income earners na mabawasan ang pasanon. Pinaglalaoman na makakatabang ini sa mga low income earners orog na sangunyan na padagos ang agyata sa inflation sa nasyon.
2: Inihayag ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez na nakasentro ang naging pag-uulay ninda Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in U.S. Secretary of State Marco Rubio sa pagpapakusog ng relasyon kan Pilipinas as in Estados Unidos o rugna sa lado kang depensa as in ekonomiya. Ipinaabot man ni Rubio ang pagbati ni U.S. President Donald Trump sa presidente as in nagpahayag nin paglaom na makaatender ini sa Asian Leaders Summit sa Nobyembre. Sigon kay Romualdez, dainagin pangenot na tema ang pag-uulay na China, ICC, ayungin siyol, as in issue sa labor practices. Si Ringman, sinabi niya na ikinaugman ni Presidente Marcos ang marikas na pag-uswag kang Luzon Economic Corridor, huli sa makakatabang ini sa pagtalubokan ekonomiya kang nasyon.
1: Magpapautob ni nationwide gun ban sa aldaw ni Lunes, Hulyo 27, ang National Capital Region Police Office, kasabay kan ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Parte ini kan pagpapakusog kan security preparation, siring man kan intelligence monitoring. Bantay sarado man ang mga ruta, mga tinampo, asin magpapalakop ni quick reaction teams, explosive ordnance disposal units, SWAT asin medical response teams. Kasabay kaini ang pagpapautob ni no-fly zone as in no-drone zone sa mga lugar as in pagsuspindir kan permits to carry firearms outside residents. Enot nang sinabi kan NCRPO na magpapalakop sindahan ni nasa 21,271 na mga kapulisan as in mapuon na ipautob ang full alert status alas 5 nin hapon sa Hulyo 24.
2: Liwat nariripasuhon kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fair adjustments makalihis ang pangapodan kan na samahang manibela, mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon asin na nakabingbing petisyon kana pinagkaisang samahan ng mga chopper at operator nationwide o pistona para sa 10 pesos na fare hike. Siring mana, sinarto kan ahensya na imbis na para mientras na adjustment uli sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo, maluwas ini kan pinal na resolusyon sa lalong madaling panahon. Mientras tanto, sinabi kan LTFRB na ipagpapadagos ang fuel discount program para sa mga pampublikong bihikulo asin pigaadalan man ang pagpapahewas kang sakop kaini, siring man ang posibleng pagdugang sa kantidad kan ayuda.
1: Inako ni House Lead Prosecutor asin Batangas 2nd District Representative Garbil Luistro na nakakamati siya ng kakulangan sa iyang pagsimbag sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte makalis limitaran sa yes or no ang nagkapira sa iyang kasimbagan sa clarificatory questions ni Senador Robin Padilla asin Senador Pia Cayetano. Sigun kay Luistro, parte ka normal na proseso kan paglilitis ang paghahapot kan mga senator judges alagad importante na maipaliwanag ang konteksto kan lambang simbaga. Magigirunduman sa pagdangog, inapot ni Cayetano dapit na sa ubhato kan affidavit si Arturo Las Cañas mantang kunestyon man ni Padilla kung ini ang notarista. Nilinaw man kan prosekusyon na ipighampang sa naini ang nga na pahiling ang dalagan kan investigasyon kan NBI asin bako bilang patunay sa laog. Huli digdi, nagsunod si Luis Tronin manifestation nga na mailaag sa record ang sa iyang bilog na paliwanag kasabay kan pagirumdon ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero na ang affidavit ang napigtatang ro sana bilang parte kan proseso kan investigasyon na.

0: alas 5:23 nin pagkahapon. Update man kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tawo na ngipuan yan in minerals kay guloy ng pag-inom ni sarong kapsula oral tawa. Nga ni makalikikita sa kahilangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement, mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa. Basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 4, unong kay Tropical Depression Quiapo. Padagos ining nagiro pasiring sa northwestward sa kadagatan kan east kang Cagayan. Basado sa mga datos, nasa 640 km east of Tuguegarao City, Cagayan, na may coordinates na 17.9 degrees north, 127.8 degrees east. May drainin kusog din paros na maabot sa 45 km per hora. Pagbugso na maabot sa 55 km per hora. Mantang nagiro pa northwestward sa kaskas na 30 km per hora. Yan, tras tanto, nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kaiba na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern Portion kan Aurora, particularmente ang Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Northern Portion kan Nueva Vizcaya, particularmente ang Bagabag, Diadi, Bayumbong, Ampagyo, Villaverde, Quezon, Zolano, Northern Portion kan Quirino, particularmente ang Madela, Cabarugis, Saguday, Difun, Aglipay, asin ang Northern Portion kan Benguet, particularmente ang Bigyas, Mangkayan, Bakun, Asin, Kibungan. Alas 5:25 nin pagkahapon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas ka nasyon hatod sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Inihayag kan US Central Command na nakompleto na ang panibagong round kan pagsakyada sa Iran. Inina ang ikadoseng magkakasunod na aldaw na tinarget kan Washington ang Tehran. Obeto kan nasabing pagsakyada kan Iran na atakihon ang civilian mariners as in commercial vessels. Dugang pagkaini na labi sa 50,000 na US troops ang nagtitinir na nakadeploy sa Middle East.
1: Yan tras tanto, nag-abot na sa 13 katawo ang nagadan, mantang 7 man ang nawawara, makilis ang matinding pag-ura na nagtama sa dakulang parte kan Chile. Nagkausaan mga bagyo kan mahiwasang pagbaha, pagkadistroso kan mga tinampo asin kaharungan, magin ang pagsarado kang pirang panginot na mga agihana. Sigon kay Alicia Sebriana, pamayukan na Senapred Emergency Office kan Chile, nagtitinir na halangkaw ang piligro kang paglangkaw kan level nin tubig sa mga salog, huli sa pagloya kan pampang, kausa kan pirang aldaw na padagos na pag-urana. Nagabot na sa haros 2,281 katawo ang nag-ibakwar, alis sa indang mga istaran, 81 harong ana, dagos na didistroso, asin 2,761 man, ang iba pang nagsapo nin matinding distroso. Labi sa 87,000 na katawo, ana nagtitinir na wara nin supply kan kuryente. Suspendido man ang klase sa pirang munisipalidad sa apat na rehiyon na kang nasyon, uli sa epekto kan maraot na panahon. Mantang da i-direktang naapektaran ang kadaklan sa mga minahan kan tanso asin lithium sa norteng parte kan Chile, napiritan man liwat na bawasan ang pirang operasyon ana sa indang aktibidad, uli sa kondisyon kan panahon.
0: Alas 5:28 nin pagkahapon sa mga mahilig sa sports.
2: Sports News.
0: Nagtutubod ang MP Promotion CEO na si Jazz Marthur na magtitinir na dakulang atraksyon sa mga boxing fans ang magiging rematch ninda Manny Pacquiao wasin Floyd Mayweather Jr. maski pa naurong ang laban kaini sa Enero sa masunod na taon. Sigon kay Mathur, nagtutubod siyang liwat na magiging matrayumpo asin makakapag-record liwat ang paglalaban kan duwang boxing legend. Ulit ay inisubot ang laban na maabot mahiling kan publiko. Sinabi ni Mathur na ang rematch ninda Pacquiao asin Mayweather ang magiging saro sa pinakadakulang sporting events sa panahon kan streaming era. Magigirumduman na inanunsyo ang rematch ngunin na taon alagad kunasyon ini kan nagkapirang boxing analyst asin fans kung makakamit pa ikaini ang parehong interes na nakuakan sa indang enot na laban kan taong 2015. Sa enot na paghahampangan kanduwa nang gana si Mayweather sa paagikan unanimous decision kung sain kadakol ang nadismaya huli taada isubuot naging kasing aksyon ang laban siring kan pinaglalaoman huli sa depensa ni Mayweather. Iyan naman po ang naging kataripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po iyan si Sir Luzon Bonasal. Sa mga parantaway taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sur Sogon. Di po magali, masunod na ang programang The Tita Paliana Show kasabay si Tita Puni. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tina Dugo.
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio.
3: Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawaii Skincare PH para sa more skincare tips. Kawaii Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Bonggang Banggi, Bicolandia. Banggi na naman. Aray, may nangangagat na naman. Pero mamaya-maya pa yan. Maliwaliwanag pa ngayon. Ini naman po ako sa inyong lingkod bago masyado magayunon, pero mahamuton. Kurang na. Pero may harang pa. Wow. With conviction. Tita Pollyanna, tulong oras naman po kita magkakailibanan. Ligdi sa The Tita Pollyanna Show. Magkatindugon sa City of True Love. Nagdanawag sa tuya sa One Radio Tabaco. Siring man po ang mga parte kan 3rd and 2nd District kanabay. Mga parte kan Sorsogon, Catanduanes asin. Camarines Norte. Ang Camarines Sure. Sorry naman. Nyokla lang. Char! Sa ito yung mga katindugan sa Camarines Norte, as in mga parte kan Quezon Province, as in Camarines Sur, sa OneRadio.net. Of course, nakal audio live stream po kita sa ito yung Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa OneRadio. Naka-share po tayo sa Facebook groups na Tabaco City of True Love, as in sa Daed Public Market Facebook groups. Thank you so much sa ating mga admin. Kasi yung ganun ang boses ko. Kasi parang aldaw mo yan kay mga uhaw. Yes, mga USA uhaw sa ating siyon. Pero siyempre, dapat uhaw tayo palagi sa tubig. Kailangan po nating paalalahanin ang ating mga sarili na dapat tayong uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day to keep you liquefied. Pero sabi ng mga baduy,
1: para ma-hydrate kayo.
0: Yes, it's 23. Kaya naman, araw din ngayon ng mga iyakin. Hoo-hoo, webes. Weekend na naman!
1: Papasok pa kayo bukas?
0: Nasa inyo yan eh. Weekend na eh. Para long weekend, di ba?
1: Hindi, joke lang yan.
0: That's just a joke. You have to finish the whole 5 days of work and school. Okay? The Tita Pollyanna Show. Happy. Dahil kasama po natin forever ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, different flavors. Orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee, meron tayong jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, jelly stick, and pudding stick. And of course, enjoy batata milk drink. Dazzling whip soap. Snowtime ice pops. Deli's condensed milk. Deli's evaporated milk. Drink a float. Golden Town sardines. Meron tayong original. Golden Town sardines with chili. And Golden Town sardines with extra chili. It's so hot! Favorito ng mga Bicolano. A Of course, para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, the Tita Poliani Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para sa satuyang mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, as in dyan po naman sa First District Offalby, kayo po niya ito niin oras para mamantinir ang satuyang mga sadire para sa pagkakaigwa niin pigapod na me time as in self-pampering. Sa impa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in duman naman kita mapa hands per glute drip, glute for push, slimming excellis, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Sampang sana iniikan, Amanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 a.m. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page o di kaya magdumana kita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels. Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa.
2: The Tita Poyana Show!
0: Ay. Nakikiusap daw si Chinita Princess. Natigilan na siya sa pambabash. Kayo ba binabash niyo ba siya? Si Princess. Marami din kasi siya mga ginagawang, alam niyo yung kabash-bash?
3: Kabash-bash. Oh.
0: Lalo na yon na simulan noong tinawag niyang Lotus Feet. Tinawag niya yung naglo-Lotus Feet character sa kanilang skit, sa kanilang noontime show na Rise of May. Doon nagsimula. Tapos sunod-sunod na yan. Meron na namang bago. Tungkol naman ito sa mga pusa, eh talaga namang sensitive tayong lahat, di ba? Parang meron siyang mga tinatanong na kung ano daw gagawin pag nag-iingay yung pusa sa bubong ng bahay. Nag-iingay na naman ang mga pusa sa bubong ng bahay.
3: Hoy!
0: Aba, hindi maganda yung sinabi niya. Ang sarap daw buhusan ng mainit na tubig yung kumukulo. Kasi ang ingay-ingay daw. Hello! Talagang mababash ka pag sinabi mo yan. Celebrity ka tapos meron ka mga ganyan. Although siguro nagpapakute ka. O di kaya nagpapakatotoo ka. Pero pwede siguro ang ginagawa mo yan. Kaya ayun, nabash siya ng bonggang-bongga. Kaya naman itong si Vice Ganda, eh parang nagre-react. Kaya ayun, nagkakasagutan na sila sa ex. Tapos, inaabangan palagi ng mga manunood kung ano ang magiging resulta ng kanilang paghaharap. Pero hindi ko talaga gusto rin yun.
2: Showbiz!
0: Ayoko nun. Ako kasi I love cats. Tsaka kahit ano pa yan. Hindi mo dapat binuhusan. Kasi buhay yan eh. Ha? Nangigigil ako sa iyo.
2: kimchi.
1: Ay, mabash nga mamaya. Kaya lang nagkikialam siya, please naman, don't bash me non. Ay, magpakaayos ka muna. Tapos hindi ka na mababash. Kaya ka naman nababash dahil sa pinaggagawa mo at pinagsasabi mo. Diba? Maliwanag ba yan?
3: Why?
1: Ay, nako, baka magturo-turuan na naman tayo. Ang hilig natin sa turo-turo. Mamaya, hihimayin natin yan. Mahilig ka rin bang magturo? Ha? Ituturo mo si ganito at si ganyan? Na siyang gumawa ng ganito at ganyan? Nagiging ugali niyo na ba ang pagtuturo sa ibang tao sa inyong sariling pangkapalpakan? Mamaya, pag-usapan natin yan. Baka pwede tayong gumaling
2: showbiz
1: sa sakit na ganyan. What? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! After 6 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: Ang init!
4: Pataka!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Pataka!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Pataka!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Pataka!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Pataka!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
7: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
8: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
9: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
10: Siyempre naman.
9: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
11: Wow, gustong-gusto ko yan.
9: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
10: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
11: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
9: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
10: Healthy na?
11: Pampaligaya pa.
9: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
10: Basta may black,
11: may bala.
9: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
3: Also available,
4: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
12: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz
13: at iba pa.
12: The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
14: The Tita Puliana Show!
15: Oh, ha? 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Kumusta naman ang ating mga message dyan? Nakahain na ba lahat? O, ang mga ulam na din, ang ating mga lechon. Lechon for dinner, Bonnie V. O, basta masarap ang inyong kainaan na ngayong gabing ito. Para naman po tayo ay magkaroon ng masayang panaginip. Kasi mahirap na pagutom ka, di ba? Nananaginip ka na kumakain ka. Tapos nagigising kang ngumunguya-nguya. Naranasan niyo ba yan? Yung natulog ka na hindi ka kumain. Tapos sa gitna ng gabi, nagigising ka, ngumunguya-nguya ka. Ay nako, naranasan niya pala yun. Ay, lahat naman tayo nakakaranas sa mga ganyan. Well, ang ating super grounded chika-chika tonight ay tungkol naman sa pagtuturo-turo. Turo-turo mentality nating mga Pinoy. Ang sabi nga nila, masarap ang turo-turo. At kaya naman tayo nagtuturo-turo dahil merong bahagi ng ating katawan na ginagamit nating pangturo. At yun po naman ang ating hintuturo. Diba? Sa kalendirya, pupunta tayo sa mga turo-turo. O, ituturo mo na kung anong ulam na gusto mo. Ganon. O di kaya naman, pupunta ka sa department store. Miss, yun nga, yun yung bag na blue. O, diba? Sabay turo. Sa isang araw, mapansin nyo, no, kung bibilangin nyo, ilang beses din kayong magtuturo. Ayun, no, kunin mo yun. Yun, no? Ah, sabay turo, diba? O di kaya naman, ano kaya yung lumilipad na yun? Sabay turo. Araw-araw, oras-oras, maya't-maya, tayo ay nagtututuro. Hanggang sa naging ugali na lang natin yan. May kasabihan nga, di ba? Huwag mo akong ituro. Di ba? Huwag mo akong turo. Gano'n, eh? Pero hindi tungkol sa daliri, ha? Kundi sa ugaling ipasa ang sisi sa iba. Minsan kasi, maroon tayong nagawang isang bagay. Tapos tinatanong tayo, ikaw bang gumawa nito? Ay, hindi. Si ganyan. Si ganito. Diba? Ang hilig natin sa ganon. Na para naman mapabilis sa mga pangyayari, pwede naman nating aminin na, oo, ako. Pero bakit hindi natin ginagawa yon? Alam mo rin. Alam mo.

Masang karispe-respeto ang mga taong tumatanggap pag sinabing sinong umutot? Ako po. Ah, okay. Next time naman, magsabi ka naman. O oh, sige po. Ayan, uutot na naman ako. O wala naman masama dun, di ba? Ang hirap lang sa atin. Mahirap tayo. Ang hilig-hilig nating ano... mag-deny, di ba? Hindi na dapat yan. Dapat tanggalin na natin yan sa ating kultura. Ah, dahil kasi pag nagsisimula sa inyo yan, napansin niya ng mga kaibigan mo, mga kapamilya mo, napansin niya, alam mo yan, hindi talaga yung nagpapatumpik-tumpik. Sinasabi niya, kung halimbawa tatanungin mo siya, eh sasabihin niya sa'yo na oo siyang gumawa. Di ba? Kasi hindi ka naman tatanungin kung hindi ikaw ang gumawa nun eh. Actually, mga 90% pag sinabing ikaw ba ang gumawa nito, ang ibig sabihin nun, alam na rin nila na ikaw ang may kagagawan yan. Kino-confirm lang nila. Diba? Para mas madali, at least na alam na ni Asha ang gumawa niyan. At wala talagang mawawala sa atin kung tayo maging honest sa mga ganyan. Nagsimula din kasi yan yata nung panahon ng mga Kastila, diba? Yung mga aliping sa gigilid. Naging ugali yan ng mga aliping sa gigilid kasi pinaparusahan sila. Diba? Kung halimbawa, meron silang kinupit, meron silang binago, or meron silang pinakialaman na gamit ng mga praile at ng mga mayayamang Espanyol. Eh, yung iba talaga, grabe ang parusa. Kaya nga, nagtututuro sila. Doon nagsimula yung ugali natin. Kasi palaging naka-ano na yan sa ating DNA. DNA? Oo, takot tayong umamin ng katotohanan. Kaya napapanahon na dahil bago na rin ang panahon, di ba? Kasi pwede mo namang ipagtanggol ang iyong sarili sa panahong ito. Kung halimbawa ikaw ay napagsabihin na ginawa mo yan tapos hindi naman, pwede mong palawakin ang usapin na yan, magkaroon ng imbestigasyon at magkadimandahan. Karoon lang kasimple yun. Pero kung yung mga trivia na mga pangyayari sa buhay natin, inubos yung kanin, kinain yung chocolate. Ikaw kumain ng chocolate, ano? Hindi, ha? Kaya naman, hindi ka naman tatanungin talaga kung hindi ikaw, eh. Tsaka minsan, kung halimbawa, kilalang kilala ka ng ganyan, tirador ka ng chocolate. O, diba? Tatanungin ka pa ba? Pero kung, syempre, hindi mo aaminin, halimbawa, hindi naman totoong ikaw ang gumawa, pwede mo nga paimbestigahan at pwede ka magdemanda. O, diba? Napakasimpleng bagay, nagkaroon ng demanda. So, siguro, napapanahon na para magkaroon naman tayo ng panibagong consciousness o kamalayan tungkol sa pagsasabi ng katotohanan. Kung halimbawa tayong gumawa, eh, napakasimpleng sabihin mo, oo, sorry naman, o di pwede ka naman mag-sorry. Diba? Eh, hindi naman siguro titigil sa pag-ikot ang mundo dahil sa nagawa mong yun. Eh, di, what's wrong with accepting the fact that you did it? Diba? Kasi kung patuloy mo, anak ko, ang daming nahahawaan sa ganyan. Ay, si ganito nga, nakalusot eh. O, edi gagawin din nila. Ngayon naman, nagtitigas-tigasan ng mukha. Diba? Kaya dapat magkaroon na tayo ng mas matiwasay na pakikitungo sa ating kapwa. Kung tayo itinanong na tayong gumawa, sabihin natin oo. Kung hindi naman, huwag kang magtuturo. Diba? Pwede mo sabihin, siguro tanungin mo si ganito. Tanungin mo si ganyan. Pero mong sabihin, ay siya yun. Hindi, huwag ganun. Diba? Para mas malinis at maayos ang usapan. Kayo ba nagkaroon din ng pagkakataon na magturo? O, hindi siya nakaime. Gawahin niya yun. Ay! Diba? Tsaka dapat yan din ang ituro natin sa ating mga kabataan ngayon na magsabi ng totoo.

0: Kasi nakakaabalay yung mga pangyayaring ganyan eh. Halimbawa, may isang bagay na pinakialaman, hindi nyo mahanap, eh napakahalagang bagay yon. Di ba aminin nyo na ikaw bang kumuha, anak?
1: Yes, mommy. Ako bang kumuha yun?
0: Bakit ba naman kinuha yun, bebe?
1: Ay, kasi...
0: Bored ako.
2: Bored?
3: Tuntunga si kuya.
0: Diba? Kasi pag palaging ganun na nagtuturoy kung kanino-kanino, kung sino-sino, mamaya-maya, palusot na yan. O, diba? Kaya pahaba ng pahaba ang kwento, tapos ikaw naman, palala ng palala ang sakit mo sa pagiging denial queen or king. Diba? Kasi deny ka ng deny. Eh, ikaw naman talaga. Kung ikaw talaga, dyan na rin papasok ang ating value ng pagsasabi ng totoo, katulad halimbawa ng salitang honesty. Diba? Para mas maganda ang mundo.
3: Sabi yung girlfriend mo?
0: Hindi. Mas maganda yung nagsasabi na tayo ng totoo. Walang mawawala sa atin. Pero naman yung iba, nagsasabi na nga ng totoo, hindi rin naman pinapaniwalaan. Ang gulo! Oo, para kayong buhok sa baba.
4: Aray ko!
0: Pakak! So, ang aling leksyon? Kung ikaw ang gumawa, aminin mo na lang. Hindi na po tayo nasa panahon ng mga Kastila ngayon na tayo pinaparusahan, pinapaluhod sa munggo. Wala nang ganun. Iba ng panahon ngayon. At mas marirespeto ka kung kilala ka sa pagsasabi ng totoo at pagtanggap sa mga bagay na gawa mo at paghingi ng paumanhin kung ito man ay nakakaabala o nakakasagabal sa pag-unlad ng buhay ng kung sino man yung kausap mo. Ganon! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
5: With your Tita! 9 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Welcome, Secret on Oz, Cancino Programa. It's the Tita Poyana Show. I think I'm going to get united today. Rock and fire. Makisa ya makisa. Siempre kasama ang Diyos. Alam mo po girara inin Jueves. A very special day para paalalahanan tayong lahat. Na dapat tayong uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day to keep ourselves liquefied. At sabi nga ng mga baduy, to keep ourselves hydrated. Because we have to be hydrated. I'm sure naman sa mga oras na ito, nakapaghapunan na kayo. Hindi ko na tatanungin ang inyong mga ulam-ulam. Oo, kasi may ingit lang ako. Anyway, may nag-imbitar sa akin ng dinner. Lechon daw. Saan yan?
1: Greetings! Shout out! Bolivar!
0: Yes, holding hands naman po tayo para sa ating greetings. Sa mga nakikinig sa ating audio live stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po naman sa ating mga Facebook groups. Tabaco City of True Love at ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admin. Ano na naramdaman ko ngayon? Iba pala talaga ang medyo, alam niyo yun, you have love in your heart. You feel so inspired. Uy, tama yan. Kailangan talagang palaging pagising natin sa umaga ay nararamdaman natin ang pagmamahal. Pagmamahal natin sa ating kapwa. Huwag na nating isipin kung tayo ay minamahal. Dapat isipin natin palagi na tayo ang nagmamahal. Mas madali yun eh. Kasi mas na-access mo ang iyong emotions rather than other people's emotions. Diba? You're not very sure of those people saying na, I love you. Baka naman hindi, diba? At least kung ikaw magsasabi ng, mahal kita, sigurado ka sa sarili mo. Pero lang kung pinaplastic mo rin yung love life mo. Uy, may ganyan! Diba? May ganon! O di kaya naman, inilalako mo ang iyong puso. For sale? Ay, hindi. Maraming mga katotohanan sa mundo na dapat tinatanggap na natin ngayon. Dahil nasa bar bolt basket na tayo, mas mabilis tayong makakapunta sa iba't ibang bahagi ng ating katuturan at kamalayan kung tayo ay maging very open-minded at hindi na tayo nagtatago-tago pa sa ating mga kasinungalingan at mga hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Ganun lang yun. Hi, greetings, greetings! Hello kay Nena Palanas Bobbies! Good evening po naman dyan sa lahat ng mga nakikinig sa SWA Malinaw Albay. Ganun din po kay Christian Abrera Chan. Hello kay Romnick Belaos. And of course kay Marites Brito. Binabati ni Marites Brito. Pa-shout out kay Joel, Jonel, Chocho, Jomar, Ayong, Joseph, Utip, Burnok, and Family De Los Reyes kan Fatima Zone 7. Kumusta naman panahon dyan sa inyo sa Fatima? Is it ma-oran-oran or ma-initoin? Kasi ngayon ha, hindi natin palaging naaasahan ang panahon na maging fair, no? Minsan biglang umuulan. Dahil nga naman kay Kia po. At si Kia po po ay matabok ngayon. Mabalyo. Sa Patikan Central Luzon. Sa mga darating na oras. Kaya antabayanan po natin ang pag-ulan-ulan sa iba't ibang bahagi. Dito po naman sa Kabicolan. Good evening kay Tita Cherry Car Borja. At sinashoutout po natin sila dyan sa Puro Cuatro Balza Malinaw Albay, sa Family Car and Karataw. Always tindugon, syempre naman. Trixie Bernardes, shoutout dyan sa Pinagbubong at dyan sa Bangkilingan. Gusto ko dyan sa Bangkilingan. Kasi ang mga nakatira daw dyan sa Bangkilingan, baling kinitan ang katawan. Ganun ba yun? Isang napakalaking blessing na magkaroon tayo ng baling kinitang katawan. So hello dyan sa inyo kay Trixie Bernardes sa Pinagbubong at Bangkilingan. Daisy Bernal Bonaobra, maray na banggi sa imo dyan. Of course, kay Emmy Clarete. Happy birthday kay Gemma Paglinawan ng San Juan, Tabaco City. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Parang wala yata sa tone. At dahil kumanta ako ng happy birthday to you kay Gemma Paglinawan, wala bang cake? Wala bang pansit? Espagare? Sure! Basta enjoy your birthday. At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, sana naman ay naging masaya ang buong taon nyo and looking forward for another year. Aba, ako malapit na ako mag-birthday. Ano mali dun? Malapit na ako mag-birthday. Excited ako palagi pag-birthday ko. Alam niyo bakit? Ang dami-daming blessings na dumarating sa akin pag-birthday ko. Pagkatapos ng birthday ko, tapos na ang blessing. Ganon. Hi kay JNC. Good evening sa iyo dyan, JNC. Tita Frammy Barha Juarez. Shout out dyan sa Upper Bonga Bakake Albay. At also kay Mir Brito na nakatutok gabi-gabi. Well, thank you so much naman sa iyong pakikinig every night. Mir Brito dyan sa Upper Bonga Bakake Albay. Cogs Diaz Canyon, good evening. At shout out sa Barangay Balyading Malinaw Albay. Lalo-lalo na kay Christian Estrella Carillo, Barry Bauza, Kim Bonaobra, Marvin Buelva, Corang Benbenito, and Jay Batalia Barroga. Sila po ang mga guwapo hununununun dyan sa Barangay Balading Malinaw Albay. And of course, kay Kuya Cogs Canyon. Dyan po naman sa Kinale. Hello, good evening sa kuyang amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. At syempre, ang pinakamaganda si Mami Upeng. Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Kamusta na sa mga bagads at mga bugoy dyan sa Vergara family. And yes, dyan po kay Ate V Bongala Seriosa. Ganun din kay Mami Normita Contreras at si Kuya Mario Francisco. Ganun din po sa Kalisin family. Kuya Rudy and Tita Tez and Ariella. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night with your Tita. 17 after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
7: The Tita Puliana Show.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black.
8: Also available.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
13: Kilabot ng mga dalaga
12: dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot?
15: Pes, hindi ako.
16: Makinis to.
17: Parang walat.
18: At parang watang-wata
19: dahil sa ERA.
20: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
21: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
22: Ako si Salvador.
23: Sa gabi ay
24: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
25: ERA 3-in-1 soap aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
26: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
27: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
28: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
29: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
30: The Tita Puliana Show!
31: Kumbawa.
32: 7:36 na pang oras natin. At syempre, babatiin natin ngayon si Ren. Hi, Ren. Meron daw ang kasabihan na honesty is the best policy. Meron ding song na honesty. However, it is a lonely word dahil everyone is so untrue. Naalala lang daw ito ni Ren. Honesty is such a lonely word. Billy Joel po yan. Isa yan sa mga pinakapaboritong awitin from the 80s, no? Ngayon, si Billy Joel, gurang na. Gusguso na. Ayay! Nagsalita!

0: Isa sa mga pinakamainit na celebrities na pinag-uusapan ngayon at kinakikiligan ay si Bimbi Hap.
1: Showbiz Papindig!
0: Si Bimbi Hap. Para siyang ano, no? Parang Samgyupsal. Bimbi Hap. Friend, Bimbi Aquino Yap ang kanyang screen or stage name, no? Unti-unti na rin siyang gumagawa ng sariling pangalan na sa ngayon ay mas napapansin hindi lamang bilang anak ni Chris Aquino, kundi bilang isang promising young TV personality. Kamakailan, umani siya ng papuri dahil sa kanyang natural na hosting skills, magalang na pakikitungo at kumpiyansang pagharap sa camera. Kaya lang, pakiusap ko sana kay Bimbi Hap. Pag tinanong niya ang isang contestant o isang studio audience na pangalan, kung taga saan, ay tandaan niya. Diba? Kasi na pa, maraming nakakapansin, ilang beses niyang tinatanong yung pangalan. Tinanong na niya earlier, tatanungin niya pa uli. Tapos kung sino man ang kanyang kasama sa pag-interview, sasaluin naman. Parang nakakapagod yon, Bimbi. Ha, Bimbi? Pag medyo nagtatanong ka ng pangalan, ng kausap mo, kahit nga sa hindi ka sa TV, di ba? Kung halimbawa mayroon kang nakadaupang palad na nag-uusap kayo, pag sinabi niya yung pangalan niya, tandaan mo. Okay? Tinanong mo rin kung taga saan. Kasi may paulit-ulit, minsan daw, tatlong beses, apat na beses niyang tinatanong ang pangalan ng isang contestant. Kaya maraming nagsasabi na dapat si Bimbi uminom ng Memorex. Memorex! Nagbigay rin ng inspirasyon kasi itong si Bimbi matapos ibahagi ng kalahati ng kanyang unang kinita ay pinlano niyang i-donate sa simbahan habang ang natitirang bahagi ay gagamitin upang ilibre at mapasaya ang kanyang ina. Marami din ang humanga sa kanyang pagiging grounded at mapagmahal sa pamilya. At lately nga sa isang live, nag-live stream siya sa kanyang Facebook yata yon. Yung nurse ng nanay niya umikse na sa likod at lumiyad-liyad. Sabi niya, no, don't do that. Sinabi niya, pinapaano niya yung pet niya. Kasi parang iniigwad-igwad yung pet niya eh. Parang ayaw ni Bimbi ng ganon. Sa kabila rin kasi ng lumalaking interes ng publiko sa kanyang showbiz career, nananatiling suportado ni Chris Aquino ang anak habang hinahayaan itong bumuo ng sariling landas sa industriya. Mukhang handa na rin si Bimbi na magsimula ng bagong yugto ng kanyang career sa sarili niyang pangalan at kakayahan. Marami din nagtatanong kailan huling nagkita si Bimbi at ang kanyang tatay na si James. Alam niyo ba? As in, super tagal na, bata pa siya. So ilang taon na yan? Mahigit na 10 taon hindi sila nagkikita. Bakit kaya? Kasi si Chris may ganyan siyang ugali eh. Alam niyo yung parang nagkikim-kim siya ng damdamin. Tulad din nung kay ano, di ba? Yung sa panganay niyang anak na si Kuya. Ano nga pangalan ni Kuya? Nakalimutan ko tuloy. Dapat ako rin mag-memorek. Si Kuya Josh. Ayan. Galit din yan sa tatay ni Kuya Josh. At matagal na rin hindi nakikita ni Philip Salvador ang kanyang anak. Ayun ang nakakatawa doon. Ganon din kay James Yap. Parang meron talagang super kinikim-kim na sama ng loob. Minsan kasi hindi rin natin siguro alam kung anong dahilan ni Chris Aquino dahil marami naman tayong kakilala na hinahayaan nila yung mga anak nila na makipagkita sa kanilang totoong ama or di kaya may time, di ba? Kung halimbawa sa mga naghiwalay. eh hinahayaan, tsaka hindi sinisiraan yung ama sa kanilang anak. Ganun lang natural na pangyayari. Kasi traumatic na nga dun sa bata na maghiwalay ang kanyang magulang. Tapos eto yung nanay, sinisiraan yung ama. O di kaya minsan naman yung ama, sinisiraan yung nanay. Dapat hindi ganun. Dapat panatilihin pa rin yung respeto. Tsaka huwag na lang magbanggit bang. O syempre masakit, di ba? Or meron siguro ginawa yung ex mo sa'yo. Pero huwag mo nang idamay yung mga anak. Yan lang masasabi ko kay Chris. Si Chris pala. At itong si Chris ay in-advisean ko yan noon pa ha, siguro mga early 2000. Sabi ko sa kanya, pumunta ka sa Europe, mas maging maganda ang buhay mo doon. Ayaw niya. Mas gusto niya dito ha. Kasi enjoy niya kasi yung pagiging sikat niya. Alam niyo ba, yun ang isa sa mga celebrity na super enjoy niya at feel niya talaga yung kasikatan niya. Dahil sabi niya, pangarap pala niyang maging artista mula pa nung 4 years old siya. Aww. O yan, pagbigyan na nga natin si Chris. At sana tuloy-tuloy na siyang gumaling. Siyempre, ang dami niyang datong, ano? Kasi kung walang datong si Chris, nako. Alam niyo na kung ano. Gone with the wind na dapat ang beauty niya. Eh, mabuti na lang at mayaman siya. Kaya nandito pa rin siya, ka-join pa rin natin.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako

Yeah. It's still the Tita Poyana Show. On a terrific Thursday. Nakainom na, ilan na bang baso na inom nyo ngayon maghapon? Siguro sa mga oras na ito, nakainom na kayo ng mga pito. O, dalawang baso na lang. Diba? Para liquefied tayo palagi. Kailangan niya ng ating katawan. Pag hindi po tayo umiinom ng tubig, ewan ko lang, may mga taong nakakaligtaan nilang uminom ng tubig kahit sila inuuhaw. Matitigang po yung ating katawan. At pwede magsimula yan ng mga iba't ibang karamdaman. Kaya drink water. 8 to 10 glasses of it every day. Especially sa mga bagads. Hello kay Tita Shirley Sabilia Belier at kay Arsenia Nunez. Good evening. So, oras na 2 minutes after 8 o'clock. Alam niyo, ang bilis na naman talaga ng araw, no? Palagi nating sinasabi yan. Bakit kaya natin sinasabi palaging, ang bilis ng panahon? Eh, ganun talaga yon. Subukan niyo maging busy. O di kaya man kung wala kayong ginagawa. Ganun pa rin ang nararamdaman. Mabilis pa rin ang takbo ng panahon. Yung mga parang kahapon lang, maliliit pa yung mga bata. Ngayon, ang tatanda na nila. May sarili na rin silang mga bata. O di kaya naman may mga pagkakataon na naisip natin na marami pa akong mga pangarap noon, pero ngayon, nakamit ko na lahat. Diba? Kanyang kabilis ang panahon. So, paano po natin ito mabibigyan ng halaga? Wala. Enjoyin nyo na lang. Diba? Huwag nyo masyadong pag magpapaka-OA ka pa na ano kayang halaga nitong... Ay, huwag nang ganun. Marami po tayong dapat na pakawalan ng mga basura sa ating isipan. Kaya yun ang gagawin natin every Monday naman. Dahil clean lunes pag Monday. Hindi lamang sa ating tahanan, bakuran, pati na rin sa ating isipan. Dapat itaboy natin yung mga basu-basurang kaisipan. Kasi pag naitaboy natin yan, napapansin po natin na magkakaroon ng mga pagbabago sa ating pakikitungo sa kapwa at pagtanggap sa mga bagay-bagay na nagaganap sa ating buhay. Ganun lang yun. Pasensya na nga pala doon sa mga naliligaw sa akin. Hindi ko na po kayo masasagot. Taken na po ako. Siningit talaga. Kasi alam nyo, marami pa rin mga, syempre nagbabaka sakali, no? Kung halimbawa manliligaw ka sa isang tao, gusto mo magkaroon ng relasyon sa kanya, tapos sinabi naman niya na, wait ka muna. Hindi pa ako ready. O di kaya pag-iisipan ko muna. Eh, dapat talagang maging prangka ka na lang. Pag halimbawa, taken ka na, sabihin mo taken para hindi na sila umasa. Pero may iba talaga makulit, oh. Sabi nila, ano nakita mo doon? Eh, mas okay ako doon. Mas gwapo ako doon. Mas madiskarte ako sa life. O, ganyan. Natatawa naman ako doon. Ano naman kaya mga tumi-trending ngayon, no? Sa TikTok, meron ako napansin, parang ang sipag nung content creator na yon. Alam ko naman parang ano, hindi naman totoo yun. Siguro gawa-gawa lang yun. Parang yung babae ang may kagagawan nun. Ito yung lalaki na nag-uusap sila, nag-chat-chat sila, o di kaya parang video call ang dating eh. Yung lalaki na nanghihingi na ng pera. Tapos, talaga, ang tigas ng mukha. Sabihin niya, sasabihin ng babae, eh, wala pa akong sweldo ngayon eh. Sabihin ng lalaki, gawin mo ng paraan. Padalan mo na ako ng 20 mil. Parang ganun ah. Parang ganun yata yung halaga. Sabi niya, naku,
Mahirapan ka maghanap ng kasing gwapo ko. Sabi ng girl, eh kasi dumistakarte ka na muna, wala pa nga akong sweldo, diba? Sabi ng girl. Mas ang dami-daming sinabi, so sinubaybayan ko yun. Yung lalaki nga, meron pang mga party doon na, o may mga content na yung lalaki nagkukwento na pag kinukuha daw niya yung remittance, kilalang kila na lang siya. Sabi mo, eto na si Pogi. Kukuha na ng remittance. Talagang ipinagyayabang niya. Sabi naman ng girl, ikaw naman, bakit mo naman pinagsasabi po yung mga ganun? Wala lang. Tapos, uuwi daw yung girl. Sabi ng girl, 50,000 lang yung aking madadalang pera sa aking pag-uwi, pagbisita sa aking mga kamag-anak. Sabi nung guy, 50 lang? Pagdating mo, mag-hotel tayo, 5,000 na yon. Tapos, uuwi pa tayo sa atin, 5,000 din yon. O magkano lang yung 40,000 na lang? O paano pa? Tapos, syempre, magiinuman kami ng mga barkada. O. So, sinubaybayan ko yun talaga. Grabe, yung guy. Hingi ng datong dun sa girl. Hanggang sa isang time naman na pinalayas na yung guy sa kanyang boarding house. Ang ganda nga ng kwento eh. Tapos yung pinakahuling nakita ko, nakikipaghiwalay na yung girl. Sabi niya, ayoko na. Aba yung guy naman, sabi niya, sige okay lang, maghahanap na lang ako ng iba. Marami naman dyan eh. Alam mo, ang daming may gusto sa akin. O yung mga tipong ganyang content, although hindi pa siya masyadong maraming mga views o di kaya mga comments, no? Pero nakakaaliw. Tapos nagkakaroon ka ng self-introspection na, nako, minsan pala talaga may mga taong oportunista. O yun, ang ganda nun, ang ganda nun. Maganda ang lesson na natutunan doon. Kaya pag nadaanan nyo yun, hanapin yung pinaka-source ng content o yung content creator. Tapos makikita nyo yung iba't iba pa niyang mga content. Yan. Doon naman sa Johnson ng Kahibangan, walang kakwenta-kwenta. Ano lang siya, nagtatanong lang siya ng mga questions ngayon. Ano ang tawag sa isang babaeng maganda nga, pero mahirap? Ano? Alam niyo? Edi, beauty poor. Beauty poor. Ako naman natatawa sa sarili ko. Hindi ko pa yata nagagawa yung anong sasabihin mo sa isang kakilala o kaibigan na mukhang aswang, na mukha siyang aswang para hindi siya nasasaktan. Nandun na yung ano, yung ang paborito niyang pagkain ay atay. So, alam ko anong paborito mong pagkain? Ano? Atay. Oh, diba? At least na naparamdam mo sa kanya na mukha siyang aswang. For the content lang. Ngayon naman, may gagawin pa ako na magdala ka ng holy water, wisik-wisikan mo. Paano na lang kung umusok? Aswang pala talaga yun. O yung mga bagets dyan, bako na maalso mo ng mga parong. Oo, naligo na sila, ready na, kumain na, matutulog na, nakapajama na. Wow! Uso pa ba ngayon ang pajama? Marami pa naman nakapajama, di ba? Pero ako hindi ako nagpapajama. Nakahubad ako matulog. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet with your Tito. Hello to Christina Maniago in San Juan. Good evening, listening from Daed. Christina Maniago in San Juan. Good evening.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio.
10: The Tita Puliana Show!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Pataba!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Pataba!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Pataba!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan na gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
11: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
12: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
13: The Tita Puliana Show!
14: Yay! Hola, hola, hola. Ang oras, alas 8:31 na po. Kumusta ka naman dyan? Oh, ano pala ito? Page? Burulang Bicol TV. Ayan, naman, i-plug daw natin ang Alinaw Festival sa Malinaw. Yes, good luck po sa inyong Alinaw Festival. At sana naman ay maging masagana ang buong taon ng inyong celebration. Bukas, Biyernes na naman, papasok kayo. Parang nagiging running joke yun, ano? Pag sinabing, oh, bukas Biyernes, papasok ka ba? Siyempre, no? Alam nyo kasi, no, mga 70s, merong mga ganyan na pag yung tinatawag nilang Friday sickness. Yung hindi na sila papasok pag Biyernes. Buti na wala yun. Alam nyo, naging talamak yun. Siguro ginawan talaga ng paraan para hindi na yun matuloy. Pero maraming ganon. Ang ginagawa nila, meron silang tatlong araw ng pahinga. At least ngayon, hindi na yan pinapractice. Yung iba na lang nag-a-absent. Pero hindi sila nang dadamay ng ibang tao. Diba? Sarili na lang disposition yun. Ah, dahil weekend na naman, huwag po nating kalimutan, palagi po nating pinapaalala, makipag-bonding po tayo sa ating family, no? Para mas lalo natin makilala ang ating mga miembros de familia. Baka meron silang mga problema, meron silang pinagdadaanan, pwede po kayong tumulong. Baka meron silang mga issues sa kanilang mental health. Yan po na dapat ang nagiging responsibilidad ng bawat pamilya sa kanilang mga miyembro. Yung wellness, no? Hindi lamang po sa physical na katawan, kundi pati nilang kailang mental, social. Baka meron silang mga social problems. Yung iba dyan, baka nabubuli na, hindi alam. Kaya dapat talaga maging very close ang familia. At ginagawa yan every weekend. Forever po natin kasama sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin' Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, at isa-isa stores. At ganun na rin po sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Oh, ba mag-to 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Siyempre, sa tuyang mga katindugon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Open every day starting at 9 o'clock. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa sindang Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga uhaw! Uhaw! Yes, dahil Thursday at araw din ng mga iyakin. Kasi hu-hu-webes. Hanggang bukas, eto naman po ang inyong lingkod. Bago masyadong magayunon, pero mahamutoin. Gurang na, pero may harang pa. What? Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga salitang... Kung mahal mo siya, at mahal ka rin niya, bakit pa kayo nag-Facebook? Oo nga, sa Facebook nila sinasabi na mahal nila ang isa't isa. Nakita ko eh. Ex ko yun. Nagpa-picture pa sila sa harap ng simbahan. Chinismis ko talaga. Bakit? Pero syempre nakapag-move on na kami. Sabi nga niya sa akin, namimiss mo ba ako? Sabi ko naman, hindi na Maya. Papa, harot-harot ko ngayon ang panahon to. Actually, pasensya na kayo, medyo ano ko ngayon, subdued. Oo, pa-sweet lang ako. Kasi kare-recover ko lang sa isang, ano ba yun, parang hinika-hika ako. Kano? Yeah, always take care of your beautiful body. Para hindi po naapektuhan ng inyong mga pang-araw-araw gawain. Thank you sa lahat po ng... Bagong nag-follow sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Thank you so much! Talagang nakakatuwa po at nakakaaliw sa aking puso. Wow, my God. Maraming salamat po. And pakishare nyo rin sa inyong mga friends. At marami po tayong mga content sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Para sa inyong kasiyahan. Sweet dreams.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Magandang araw sa inyo. Ako

0: harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

107.7. One Radio.

0: tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: ng alternative medicine, kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One Station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. Tindugo na. Picolandia.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
11: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa.
12: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10. 10.